ruduru na siapa ya salo namang tantri lino lo tae na nyana nuci niki sarekam mayang tu samin sabut danggangan no maaminu pakalat biri na inake tae na jana nu pakalat biri ka na inake angga singi ko timboro au arang nampanu kalu

niki tare kamayantu le baki amaliya minya waya mangeriem poanna le baki gannaki tallun pulowallo appala paramisi tengi lasichi nittubu nari kuburuna.

Kale kale alusuku Taena maraeng ya tonjile bakanu kareso irilino le bakina kana motu buwa inaiko antu tau nanakana monya waya inake annele bakanu agansira garaga liwatunu talasa le baki amali aminya waya mang eriampo anari Allahu ta'ala napunna ganna mi tujubang ya pala para mi setanginya waya lamang esikini tubuh nari kubur.

Niki tarekamayantu le baki amali aminya wa yamangeri empuana le baki ganna ki talun pulo allo apala paramisi tengi la sichini tubu nari kuburuna.

ima sarro dudu na siapa ya sallo na mang tandrili no lo tae na nyana nuci niki sarakam mayantu sangin sabut danggangan no maaminu pakalat biri na inake tae na jana nu pakalat biri ka na inake anggasing ikotin boro au ara nampa nu kalupa ija na ane kama kama si salak makita e na mi kama singa inu ansale ori kiri tubuh tri kuburut nu in

Kitarekamayantu le baki amalia miña waya mangeri empuana le baki ganna kitalun puloallo appala paramisi tengi la sicini tubuna rikuburuna.